0: Radi penua aye no adwuma misi obi biara watete obi biara opeso be tasase odi wukunu odi wogere obi biara opeso odi wu gbadie anajui radi be mana ko
1: amen
0: obe sore radi be je kunu ako anajui ya tu ya hundi je radi sa se radi je ya kunu ako bayo ahab bi asore Joseph has said, "Me no be call, but emum

0: adwum bone obi e chechere obi e toto mere bom pae ahabe biara wasori won one na buchi aso wo yesu kristo di mom radio stop no say na us ji ahabe free ho no radio yi nipa ni free ho na nkonim di embre free ho wo yesu di munti amen
1: amen
0: ha obetimi asene o message no obetimi asene ha usidi no adi aba 024-338-6815 and
2: 024-668-8875.
3: Me to me, ade biara ewo ni pedem eni fruit poison biara ewo ni mum ewurade se nsuo no ko ni mu a wo yesu dem ye flash ni nyinara wo yesu dem ye flash ni nyinara ye funi ye wo biara de aye ntokro biara ewurade ye tuetua ye du mugya ni tuatamfoka ma won se so ne so na wo be hu ani onyam e wo Jesus Christ dem amen
0: amen me fa last call adum nka wo
4: anya ishranka wo
0: bajo frefi fa member wo din
4: bajo mi frefi kodi abe
0: yo kodi abe ewrade me ne bo mpae me di ma obo ni kodi abe yesu kristo din mo ene ye bo mpae se ewrade bibi biara aba na bra boma ama no obre na ne me nyina nkose ne ese ko yehowa me re bo mpae o se fo to me biara wade si ano kwan ne ese ofri na bra boso Rade yili free hush. Niwa kanchi she nbusum demu e kanchi gunuso. Rade chanini nemu. Na no mahab e free wa. Rade mahab swim free on. Na kunim di enyani di awa yesu di munti. Amen.
1: Amen.
0: Em say befa the last call. Say.
5: Hello.
0: Adu munka wo.
5: Anka wafo. Ati penchira mana no pe. Nene me maye breni mi kuma wati e. Ate si
0: ofre fin fa
5: e ka se fin katamanso
0: yo ewrade me bon pa e wo yesu di mo e di wa ba wa hye won sa ewrade e bra ni hunti ni ye wa ha no bibi na ama na basa yehowa wa mbo bi aso wa mebre sa me ni bon pa e a ha butu me biala e fin na bra bo so ji wo fa hu die na ewrade mesra o kwan so nko so wo yesu di mo nti Amen.
1: Amen.
0: Yeah, for be a boom. I mean, the king has been commonating me about me patcho. But what did I say? Obes sow seed. Aha. What the PM Pibon? Now we are with me a frame. Aha. Ebi a usenin so a udin nebeba. But unoman ember. And to be a beer. A reference on now do din asheho. By this time, no. Udo no ma asheho. Na abaka makama momodin anse obi bi betom obu ho se anopa ne meye mede ne ewo ho no de fa bransa na anopa su du awasa aye na hwe ne nyankopon obeye normal ye 024-338-6815 and 024-668-8877 din eye George Prince Akwanda ah mini di kin atwetwe nkomo nyina na wo so o sene babo modie asa obetie di kin su yie na me pacho ah bo onam kwan bebiri su na oba na nyame emba fa ho die wada na sesa nsu oto emu yade ahodo tie ne tie ne yie ne to anamo na enye hira fa mo dege
3: baba Yo, yami on shirao. Na anope su michiame mami Auntie Florence. Wiki nyina wa try ya yintimin kasai.
6: Mami, nyaminti weekend yabakasa.

0: Ababono be di akon.
1: Ebeba,
0: ebeba. Hey, say ni eti biara, osafo. Me ye ye nkofo obi kra tan ye. Obi tan ye. Eni bi di akon. Tori bi awo boss awan nanam. Tori bi akola o hye wase a, wa che na djuma mpo. Ono be di akon. Wa ju kuno fi winsam. Wa ju ine fi winsam. As Bible say, sane mo nyina betu ni di akon. Ano pe yi. The question is, then a new dear come, Abraham.
1: Then a new dear come.
0: What is fighting against you?

0: Tinyambwa wachina ene again adichi eso ena jumedi ekosuo na orapo yando avance wao na radio musia jawo ye commit the kesia power manusim nyasem ketwa ensembo mo kanwa anshan so said your best me a 50 was chance no enyasi wa ruka zi we iku and watchira se che onza nesu rano abandi atwo no musia nene kyan yemfanchi si monte so yem proper kuma hunu di mapa entupom and so watuno wa wanchi asi sa betimi asi gina bi atesa bi wonu perfect ama no ko bi so as ana ko ya no so bi di na wo di sa dwuma di o si aba betwom sa no so ni se bi ta kire aba ni beso of bi asan ga ye so ani asa ma ni si ko pra pra kra de ani ye ko pra na pra me yento na so so se bi ti bi a wo so no ama fo es ko da fo mo wo ne nan 20 min sori on ba bo mo moden e pi gina gina ho
1: so ni ma wo na Penny, I will be a and a bear security briefing as to whatever is happening. Say, on 11 and 12, MPP4 Airport Abattoir. It's

mwa wan timi anya wo de ne no wo betimi aya wo de kyena obi wo ha wo busa ne se wo ye wo de da ba beka se ene fiada ochna onye Ghana for the sa Yesu ba no sa nete mesi minyaye a na nkaka bia nko ka bia ma obi ampiem free ni community nka assembly na nopa na nko bia nka nopa ya cheshavos ya chenyoma e de man crofo na se obi a wadre wadre wadre wadre ebinum da so da because of said the weather no emu ayeku na emu adwuku no ebinum da so da sa bre mi no

0: Ema akuafo a drawing na emwa wo mu. Uye kuani adabra kafo so fem na asem na mbeka chro nhu hia pa. Ebia wu kua na wo ye no, waseda ye ne se uye business. Enti no enye se wodua meku 2x4 bi ohun. E wo de na e business kua na wo ye. Ebia wo so de na kwete se bia mfikiri bi o garden bi wa bibi kakra bia. Enu na tititi din kakra kra mpacho. Agromonti fo akofa calic potassium fertilizers e diaba calic potassium fertilizers ena agromonti fo akofa diaba mepacho ekokuo nu adua betim de guso mane so doso ene oti baako na guatim say yes ekokuo dua na asopa e bia so de no akoye fruit mosa no ankaamo ne mango mo ne kwadum ne pawpaw mosa no enu so de guguso eboa e mane so doso e bia so de akwaye atosodie eti se entos nyaadoa mo wahu mako jeni mo saa no ena wo so wadu a wo de faguso fa petepete so nkruma no fa petepete so na wan kasa bu se ade no ebobɔ kam entos yi se itime bɔ kufu kama di kudwom a ene ye market no ekoye pa he ade efe na ka ebi wura menu mi asem be kura ni
1: ejume tangari se wo bɔdo mo tangari di ah wan ka tangari tangari so mane ya kama
0: kama unim se me pepa so
1: upe tangari
0: enra abena ko to bi ba office wona mi di pa
1: enti na me ye gina fidie so di ntia kase ama so fopani agrasco
0: oh okay
1: agrasco ya
0: ti ano enwa gman wo ye on
1: oh uri ya yanko
0: za yo ene ya yankwai na enti mbacho ekuyafuo nyina madro betimi aboa ma mukua yonom atimi akoyi se garden se kuia nkasa na wo ye eye calic potassium fertilizer agromonti form akofadia bebi ekuyafuo ho nyam ye ton bia kwa ubunya bia to fre
1: UK Limited for Eddie Value Fight Numa Pa Bedwa so ne wose opebi nonum na

Pasa kasiye no epegaye wa me anto wa me nemu nyamia na base edru nyamia na niku ne maho te kwabo afunya nkropon atofu kasiye wotru amansan dinsia waso abrafo yi kantamanto nyankropon samanhia aso ye nhia wan kani ba bete Basa shia nyamia, nisa shia ne maso. Yeah, preka sa jama dua ne huf, eji a fium. Oh, nyamibeni ye, huwa ngwangwa wate. Se nyanko poe, ene ne fiedai. Yadi asida kasi ya mano, ni akase, atana anyongmo.